di kwarche na us di tersan internamento sa lintale pa ak na kanaw anet ane Claudia, Celia, Butalicia kwi halanchik mi siya tingkam chok rev ni rapin o fin sumatin na kwanin siya kilal sa iskabana kaya di sandalia sa iyo vinil.

sale ka kun shikali maja kajak biak na bazut na kajeri kine likomole ni keru glihali li na risia kwa rama ja la na kaje meru chika swana karuna shmanu la la kwam jo chika relax sa chalal pum pum pum una chal biak kwa ra na skeli padre kamena padre Rafael yo me voy a la siesta chanone. Tengo 15 minutos en la siesta y no quiero que me molestes en huevada. Van a cali honal porque la tibel na spa na tailang e chilang. Ya van lo nga chena, inkara chikta ko, inkara chikta kalo. Manja. Kaus van a kakoye, acelera el corazón y na skeli ame. Skola korachina, manja. Skola korachina eh, chapan la kwa. Yo kach pues thinking. Utkulak chik nak sa sesta chakel aran chik na kwan na kuyin na kwanin pura banan na keman chanya na siya li chabi li sin rekwer na klish ni makwal kwan gila li chosa chan chan ni kawa Jesus chanya ko ni patron malaklak e chal choch mayal ki e keko e klas sik pas mos manak tarak sabi sik tarak ile klish na parcela tarak Kwan ni rakuin nga ran, ni kan rak nagtakang sa pim. At ko ay klaw, te kistawe akong sira, joke rin ni ani tap oke. Tap oke kre rin nagtasik-sik ang kalatsan. Auta na na, kistiyere ko rin joke sila sa rin. Ha, joke rin ni ani tiske kakangkel. At joke sa rin sa limparse, larang kwan ni kangkel, te sintok lakib sa kakalkuk. Maus macojo ma koko eco dikin letok bal us singe koe yok cikang kelak kalek mesbali lok lah kapeli lok lah si ba jadi san ko kucik ke la hebona ko kucik sik bal ma kosta kun si sikulais karo jo ke sari jo ko sini ke lani ta kamu ke cikang kelak ajo ke senan salim parse larang kwani kangel koe Abran ni ka ko kolisho lanchan ko kuchi kwale kista ugun sir kuchi. Jaban josh kare ta nak tarak kuchi kisa kolimos ko kuchi ke ku ushi ore ku ko kuchi. Kista kuchi kun siran achu ke si kale karar. O gonar de li ku kisi eto bayak si tarak si kuchi ko kale karo bak si tin si cha ko ching kista ugun sir si ku aran ut. Kistiere ulesh ka unak sinum sili kutan chingas kwal kangel. Maka mani na boko ke arin shakshoko arin joko lilpal makwan na ni tao klikachanak angkel. Aban mani chan macho kes le chan jo kes si kangkelak. Ut koeb chan jo si kalek honor. Aban ang kikulak lihonan na kli li patron lak echal li nahe kakoye li parcel kische kischere li mos li natuhok ilakwa manu silal. Sekolah lihonal, uot tiki istok balap di komon. Tatiki berkini di toke seok. Utara berkini seok sepengkwa. Oh sen ok. Sal lele seok sasrakik lahir sekak alku. Kuyela cina tok bal. Anjo. Sal seok sausiwan kuyela tok bal huntaket. Aute ban jo guys kau sen. Ah abi. Lahir sekak alku siete abanan jos kebali toke seok laos keku ikutan mare os kalku maja ane joke skos nangkin abanan laki kulak lishona leba kuntaket lahir sekak alku utkeok sikwecok maja laos o kangkela karin ke chalen hongkutan Utakulike toke seoko kuntak eet. Karo kisye la kechal. At kuamigo, may katabi sa chakpe, sa kuluba, lahat tokle, la kesh kakalko. Lainyo kisye la kweli sa kuluba. Anakwan likasi kreru tingkwak sa panungkili, kinikareru kwe, lain timanus, manakwe takwil, malakakwa na kakal si kwisye. Eh? Di kakakwe nak likwangkep cisbeh kanak kwa nante kanak cubeh. Likwangkep cubeh te kanak cisbeh. Chamberu lis ni makwal kwan gila li Diyos? Ah, arana ok. Li Diyos komones mokotyo tarilbal. Kalup chiap koki mokotyo tarilbal.
chan runo ko atina mokocho taril bal kacia ko kacia alin na bansut maja chan runi mi chan ma chan runi mi chan mi kali mi chan le kawajos choril bal li asal li honal li ning ere sakal sakalaan parkuy lain na kuek asakal lingkwangit sa ako ni Komunil, sa ako ni Molam, sa Lichbohot. Baja. Di kawajos, kaman na siya, mare, kaman na siya, sa klimpore na, baja, lingin na ko, akras, tulawang kira, atin Diyos, kaman, ikanin na, karuting kaya, baja. O ninyo rin na, magkakaroon na rin tayo, lachuam, resila lachuam, magkatatati na, tachiris ni Makinga, chuam, lahat kwan resila, lichuam, ako kaya. Utimil-timil na siya nagkosabayak man niya. Abanan na siya na nasikibiyak rin nali, na siya nagkibiyak rin siya kaos. Porka mga katye, abanan ko nga siya yung gospantan na ako at kanaw, aan siya yung kwato siya ka ang kanaw, huwag ka ng katye rin, arin, lain li chokin siya atin na, kuchokin na siya lere na kak-sintaw li siya. Chokin siya albaling eh. Matinggulak, akili kawadyos na naukre. Siya nakmare ko siya kililing ka natin nagtiri sa atin ni Kawadiyos. Mare li akam-kam gre, ani tasik siya ko. Sa li juwa makoye, nabaskil, kung ke li komon, li sa shonalil ba niya? Sa shonalil na kikam, ni kikam, ni kikam, ni kikam. At nakwa ko nga na linting ko asko kulbalis kung siya kalil kawa Jesus. Nakulak li kawapan, nasa nakelis kung siya kalil kawa, kukulakak siya kamo. Eh? Maring ka as pabansak. Japan sa shonali, nagsikre, papos, arte sirip. Utaan na hindi. Tasikre ka na kawayos. O mare lain, jogin, jogin. Kanin na ba niyan? Japan ko ka na, kumanes, kamadyo siya rati ni Diyos, may kakalikip, lao kami, kip, sakibilkip. Lijo ka, sikwala, jogin, sikwalain. Lain in tane, nagkatane, tana, maring sa to, sa kwim, ninto, sa kwim, naila, kikel, nailing, kikel, ba diyan? Puwabanan, eh, kamadyo siya, karuk enak, tika kakalikip, karuk enak, joko, jenis, pleting, gilili, penakik, ba diyan? Banak nawal ke kosin jes kwiljak sin beres nawal ikan iba warki jensan ka pleti aning nata kanak sa skolomi lagi linting kanak linting kanak linting moko antal iskacalil liskacalil ha anak tajalak eh jis jua mingkil ispanang kil rakhlal kutan rakhlal gonal manja rakhlal chanak asal liwa bay tabano chan chiruli Dios nabal kung siyaman kakakanong si ikwer karo kisya li rati ni kawa Diyos. Harap so tingguyok siyang laklo rin. Linting yakwe nak huku sut chil kukut shkak asut. Wanyan. O li naske multiplikar malak ni naske li matematika naske li multiplikasyon. O taran naske diske 7 por 70 7 por 7, 49, entonces casi que es una cero, ¿verdad? Abanan, tácula 490. Abanan, mokolis que alil ta anilil yo costigual, lichos cutbal chicoran y kawa Jesús, nak mak ashrakik likuyuk mak. Yok chalen, maya, mokotake, anako chikulak. Sa tok si Raklangil, baya Raklal, kung kaman ni Kismanuli, ni Kestibal, el diario de vida, chingebre, kung kaya li komon, kikwang kong kachalal, barkuyan Raklal na, ah, nastiki, sin ak sa liyona lain, sin kwak sa liyona lain, sin el, sin kwina rin, sin ok sa ling angel, li sin manok kwaye, kwale, sin kwak, ihuntus, li lismano, kungtan, ibamisma. Sikulak sa kokchin, sige, nakuha na kwe si Manu, nakuha na kwe si Kwar, saliho na lin, sakay ko siya, taana ang Diyos ibangkil, madyan, chochis, kanabangkil sa huchis, kunili, chos panongkil, madyan, chaman lao ko nga che, likaru, chokos panongkil, mare, babay, chaman ibabayaan sa kalta, repok, komunis, madyan, utho nga che, salirailal, aranta kataw li Jesus. Salish Kakwildri, Aranta Katauli Jesús. Buenos días, saludo a la distancia con el canto La Conquilal de las Misiones. Aquí estamos sintonizando la colonia 30 de mayo, Senaú. Somos la familia Tulcoy. Saludo a la familia Xolcoy en Sejubú, San Pedro Cachá, Sejubú, tal vez. Bendiciones, gracias ahí al amigo Jorge Tul, Jorge Tul.
Majal ko manis, arami kwan bayak li kau, ciri rati ni Diyos, ut ane li ke kabi, kacek, ekwer ke kabi li, ako ya ke kabi sali, ikutan ekwer, utan akwan, karuna siyeke, cera chunju lah Mateo chan, lah Mateo ang kunak tisol toh, kamaya bli choke baran sa parke, Mungkin beli ni nasi cakap lakar orang cuncu kau ni komon cakoy ni kel. Oh kesal yo lihun oral kecak sih ke aku. Cakal kunak sih sana. Oh kan jo orang jo di sana pas balik tokle beli beli balcis. Harap ni ke saklirin sajili tenamit mana. Oh kan aku lah Mateo kuan jo. Malay kau ngeh lah ayaran ni kau sih kacingut lah. Oh sana pasal deh sana kena balin deh sana tokle. Macam. Teka na balin o tes kaki yan siya. O taran na kikiri na nga chinatake. Kisa sa chol karucho o kistake li Jesus siya.

Reforma na kwa na chali kansyo mistake kachengke alin sa kaljoko cha kwa bingkil koyong balang chisek ali Profesor Mario Rene yaliwat lidiok chyo sob sing akwe chayen kwa ye bi kwa ye sa kalin na shieke chiko kain komone shiko kain sa kal na shieke naru ne gacha na shakte sa kwe profe.